kay tichonah kanapnok ginis lahubal, itnokone by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkankan oko kapshalwi, yung honok sa mahanil ko programa.